mi na joye bakiza yo, yo lande mayasi. Na nou sindi nga temi na osantir, bebe sen jongo, sasase. Tantine mayasi, Natalia Maya.

0: Eshongulu no wetu mosantu nzanzu.
1: Tuka tsuko kumia ati libiri mulalao makangiri mubia swa ebina potrembo pakateno kwa protoleko abali bakangiri iria na leo mwaka anahwere pakatuteno abanawa iri kwa konze apande sibarasunga ishubilete situri kundu sikasira echinzasa abandi bamatabi mubahandike shupwe eshu nukuta shoko bipapura irita kanganyo mwanago kumatoka bilete mwenye yeneno mo mwanyanda we makete ya watu mawa kumwaka wabia lavire na huriwa teno pakanda sungi chipapura chikasari chinsasa sibi vya tubuka na we shubilitesha na sire shasire mundo tongole hapa likuwa vijirobe nje hapa ndesibiba sunga shubilitenga shineishi mabake abata sungasho mubabere nere vya nkabama kumbilitesho okumu wakatule kono wakata hiria shabana na ho shukondo mwaka ese se sha sungika kutse shoko mwaka ono ese sha sungika na bangu bangu ama mata pokere shoko ndo mwaka nilika manga hapa ni uko konze na hubane muhandike rasho mwaka iba kabolese nika sha samu uluwahe abire buli wako mwati nga ono yu ipepe masumbuko japine tuteno ubutabali na bulubune bwirishimira kwa mani miezi hili vili hoche hoche re uwa kashima erebi banuwa nangi tatuma endobe eji umu wakao vya labire ati akalinge kana ya ne sijishi nyuma na sho sekanda tsovoka apa kangiriria na laba niko konze bashaba kayumoli bakuluka eba yahandakasho atano ne myatsi tola rekumbi ikabya umwakina nahwa umwanena nahwa ibilete yikuwe kumbi ya yene omoche yiro uko akatulaho muluhande olwe bulengera mweria bakatuse no iyi nayo bakatula mawe bane munda salama kulanga mitima ya bandu sana irishishiria bo mo shurutambi shubakaba kulesha ukomane miasi iri hutia mabomo byasunga bine bi abanyasuti sibile bane mwese ningulo ko mwese ngono yungu kwa tulao jona kameta tutuwa ekibya libulire
2: e societe civile yo mukomine ye burengera yikabre krabakulu yete bayikandange na bakole chuchicho bangatoka kusudi amarutambi atoke ertsengwa mukomine yetu ye burengera kundre abandu ba mabyagalwa nibwambo marutembi ka untange bombe amabwe akayera sanga na manyumba mao mamauma amanzanza katulangika na tukabya na resa atutre eske iliwiri mabya yihu mukomundu ina ne mundu shabyaho chikale kitu burekera bakulu tutre e societe civile yo mukomine ya Burengera ya magana kotse kotse omwachi uri tumikisha marutambi yo mukomine yetu kabrekere population eyo mukomine ya Burengera tutuma mabalangero mundu akatumikisha urutambi kumimalumu abara omuchef de cellule imu abara omuchef de quartier na iba fanye juu chini kusudi omwachi oyo aga nibawe twamabe langira ke hania ba autorite hania aba chef ba omabaoma kuche ma service awakali ngorombi wakali makuta purke abo batumika ikende fanya rapport ya tumera yu guverner na ikende hulamu nome ma obri mundo yuli korumbi
1: uli korumbi yukalia ichituliro okumia sili biru mulero uwe singa uwe eneka abanya eneka abanama vita shihira ho kampanyi ka promosyo ni wambuita shenguhia okwe gula umulero uwe eneka watano kampanyi kakanaka kakandena gendarare yako kuhi mwaka mwumana kutseme kereri kumi na yitano kukue ticha aba klienti aba ntiru mwuriro ONK wana vire tasha leta miatseme hiaka hiaka yine mwuri tasha uwe ticha aba kasuka nabo iba banzire mwuriro nga hunu yomanze tasha imi kwa mwuriro ONK wakatreno wana vire pia ende miatseme nje yuba kandi ya mkuhi mwabandu umwe kola ikalu mrakordema ukiwe tunu ukima ya uko mwuriro nga hunu yu wakatreno ii wangana sungeka iwa mabeta shangu hiribwa mumiati menjengo kwa wakati lao na mwati yu inalibu lirilumuche muna wire kujibu sengepi kwa en ka wakati kwa teno hane ndi miati menje kitasha temesha baliba himbani ni kinditasha yangu yabo kumiati libiri evi ushi evi waka yekunako ni miati libiri erebula risho sende nerebula riboholo chicha marakanabo ibanatashe bukocha bahimbani ibane haguhe kuina bukomana ni miezi libre amaisha akubandro bama laberamo miezi libre promotion ga ini yi mulimia se ikenteshe weticha abandro banjingo ko akatulaho mutrowa ye film musabuli yuwa na mane akatulaho
3: tutenka yama sana vehia vehia ebikebu avete ngambe abandu eba nashungo morero obwe obwe kusango abandu abrela bumushu vita shulunda hunda na mateso manene shofranga susere nyarwenka yama chimia ebei omotu kola mo promosyo easy agreye fomuinda kubandu boshi ababara rahembere abumadusi abo abiena neno wakarendera omorero eshalia hikuma nyumba wabo mebabara reha kande yikende vya mona bahia bahia boshi abanzira rero komorero omobei eyo loke nario okubabara reha embere amadusi wabo deja tunamu modifie amadevi wabo donge shofrange shoba shobae babara reha embere amadevi wabo tunamu modifie purke engeri omo promosyo nga isistengo ko ababara reha embere boba kimsu kabapata omorero we promosyo kurenga abahia bahia na bahia bahia abanzira rengero omo promosyo no eripato komorero wo loke no wakende hikoko biro nabo bolomdona shoko biro kunechera tashi cheri complete cho tukola mo demand eye kura e promosyo tukia tukareha oko monofaze owe epwe sen kaveya omundu akia kareha avase ye $15 nyesha ewa pato morero neshichishia ewa rahasho mo mishi 15 me rakodemo shiki kabia ya $50 eye monofaze donge kusa 50 ewa reha avase tu ye kens
1: No musibo omunogwire omuchochosi akane bukera wabusana ne retatungerera abantu abakayisukerera abakayishira ko hekalo mu mavuale ngwanane myansi iringa yeneyi abantu banje bakebane mu bulla ekirulenga ngachicha he n'ingingo buri muntu ine n'inziri nabyo mubwiranda bukowe ukune n'umutsiri musibo ngakoroju uwa mabizu kishibu hanu hakawa ya mimi ya kiku mine ndatro iba na mula balaba kumieti nga ini hii mubu wa chine mpa uka kwa maate mchikana na ita itungerera emiati ya chilekire wa koyo wa isilamu iba na isu kiriru kwa metu wa yekuwa wa mulu bakalaba ini hii yu yuko la mwishe imame Hasani ina tuwete no ukumene miati ilibiri Ereto ndekari chesa birochia wa isilamu ni mwazi ala usana nilitu kana kera na wabakatuta ni mwazi uweri kangani yangu kukoyo mubusi kebuku uwe ni mumushicha no yuwa na wene no mwikenga emiati yu mito ndekere chiso mwiji kwa bo anatolare ina yituati ya chuchikala kata ni mwazi ala usana nilikangania risichare kuwe nilika kiria oko walanga meso meso wangasira ijini iji kuko akatulago ye Hasani ni okoba kuluwa kuluwa ba islamu omobi ya soya na butembo na wakasuka nabo ibali omuchitunga cha isprone ya bano wakasuka abasai abakasiri ini hii wakatulu kuna teno erebi ya horekuwa abo watulu erebi ya tungererua kalinchu abo kuyo valiremi abatebetele butembo naho watulu erebi ya tungererua na wakulibi ya beboya abanga wasungika butembo marijane aka iri kiribu wa atumula biri isprone
4: Minil desa di fame. Omu abo omu ni haba kore mune haba kanyo nyesaya. Mune na haba kekulu. Bane mune ruwa amagumu ne manane. Mane ke magumu ne manane. Ngande hula tumake. Ngeluaje. Ngamundo ne mokore na ruwa ambu. Ulwe hano uronda yeyoka ya. Basi ya biyabe kasumbua. Na ruwa sungea omundo ni habere vya mutu wenga matana. Ngeluaje yeyo na nere tende yireshu kazi. Nasho mundo yute tumika. Akabalanga kandi ishati. Uwa okarendera tu. Chikare kana bando eba aba katimba timba bakasabiriria busana rebola eshokazi nakende chekasomboa chesho frange choba kabula ekaras kunde resoma bora riri omo maikole publike siririe hosi na nengurubani setu utaya yesetu ute nechinga nyisanyisa ne chukudu sina ngenda na tuna utaya yo mana kya mwade da plasema setu utaya wo na rio base chekare ketu hapo kabwera ngabalereni etu aborabo tuta ini akayenda luba area chituo cha afya usudi wabo kaluma eni ya niye yu tukasha sungebe tayende akasha teseki kundi omu ede de plase menshare
1: no riluko buko nipo epola bakatele no abaleva suibishu tukutuku mubia suwa ebebeni banemu yikandanga basika yeri tondekari ya wakulu wakulu na pangangana bakate ya ya abadungu wabangai tuwa bati ya reika kiria okubu buko nipo tsebunga bunu bu mulu baka siri iba kaheka hekana bani muta shilebia emiati nga ganda iti abandu babibi nubusike bushi waka yelwerako usananu buko ni obwa hulukire obwa epola Huko mwezi yutu muhindira kushiri walolo, wasinja kasereka wedru ukatsungerio maamborere.